Hello, waful mali manga sa me si hawa ko hapai hake ho la mali ke te ko e tu ko falala ke a fiona ke ona ma o e poli e te ho nga filina awa ke ka mata tali ke a fiona e ka fama e fama be a gina to lo fai ka ka tu nga a eki fai lo mai ho nga fo nga ako ke te ho nga a lo nga ta ki a wi ho mo ni be ako kita e ko ko e ho ku o tu o fa mo ya nga ko ko a mala ki a e a ko to a Malato e ki ki ho fa tu i mo fa i o fa he tal me tu ai ya ko na hi o te tala vo mo nga ya nga hala o malato a ko malat mai ke ta mo o fa ko ya e ki ko le le o a fiona o le le mo nga to no si ho wa ko ha ia un e holu a e hala ki e ka o hena ko ya nga vai vai te ne ta ta ki me a un o fa i ko ya nga vai vai te ne a ko ki ai no hala o na ko ya hala ko to e ki ko ko to ofa mo mo ke ri na to lo ta o ne fo ka va mo ne nga fa mo ni ko hi ko ho fa e ki pe fa mo mo le ko vi he ko me la ko e fe ia e ta ta wa pa si e ki te ne hulu ia ke hala e fili ki ai e a pitanga e mono hono lo to be ma wa fo no ai hono hako Pe tala noa fufu mo si o wang ma e kakai kwa pasia kia te ia pa koe ni fua ka wā ko whaino ino mea ku hanga ma ube o kumata kia si o wa he koia te ne whaha kia te ia pa koe ni fua ka wā ko whaino ino mea ku hanga ma ube o kumata kia si o wa he koia te ne whaha mai